Europos. Tavo muzika. Bum bum bum bum pa pa pa pa. Bum bum bum bum pa pa.